0: أما الصلاة كلما الحادي حدا على النبي.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوشهد أن لا إله إلا الله كوني إشنا الشيطان أن يكو أن يكبي أن يكبي جينا سكي أن لا إله إلا الله أسد أن لا إله إلا الله أبالان وبولوري أبونيك Oba Buhaya Ada kwa fun Olorun Oba na lori Olokan ojo kan nu awore re Olorun Oba Azza wa Jalla onani aba eledawa Olorun to dawa to si dawa si Olorun Oba Azza wa Jalla ti o nse Olokan ojo kan nu awore re fun wa ore mi ore alafia ore al-islam ti olorun oba azza wa jalla to fi wa se kongere to se wa ni muslimi to se wa ni omo leyin annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ore jije mumu ore idabubu ati awon lokan ojo kan dan ore olorun oba awon ajogbon bo won ni eni ba manuro yo ki o mo pe da awa ma awon ori olorun oba lori ada pe fun olorun oba na awa be olorun oba ninu anu re ati ore re ninu buhaya re olorun oba azza wa jalla ko shalekun ori eni kokan wa yi tan dupe le lori ninu awon ori olorun oba olorun majo baje yi to ko tan be olorun oba fun ninu awon ori re olorun ki o se fun eni kokan wa ajeri pe ko si olorun oba miran ti o to josin fun ni deyin olorun oba eledawa allah makana ajari wi pe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eru olorun oba ni ojise olorun oba ni ke olorun ola olorun ajenje tan ori olorun ko ma ba asiwaju wa annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam be ni ko ma ba won ara lere ko ma ba won sahabire ko ma ba won ti won tun tele won lori daada won tabi'un be awon to tun tele won lori daada awon to tun tele won lori daada do fi wa dori awon oluko eni kokan wa ti amumu omi ma latodo won awon yi ta tetira si nwaju aba won ta shanfani ninu awon akole won olorun ki o ba wa je ki ike ati ge iko kari won to ba wa kari won olorun ko ma yo eni kokan wa na le allahumma amin akira wa pelu kiki ti o lola julo wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh atun kira wa ka bo le kan si ori eto wa eto yin eto albarka woni eto ipe ododo yi ti o nwaye si eti igbo wa ni ru ijoba yi yu are ayajoba yi bakan na yu asiko bayi olohun ti o wa ni kawa ati ka tun le pade lasiko yi lati gboro Olorun Oba da pe fun Olorun Oba na e atawa teyin ati gbogbo awon ololufe eto na ati gbogbo muslimi ati gbogbo awon ti won gbiyanju soju ona Olorun Oba ike Olorun Olorun ki mo ba eni ko ka wa a jama laini fi asiko shofo inti a ma fi nara wa leti inta ma fi bara wa soro ninu oro Olorun Oba ni asale teni ouna ni fadlu at-tawbati wal-istighfar fadlu at-tawbati wal-istighfar wa atharuhuma fi sa'adati al-insan ouna ni ola tombe fun ima toro afurijin lodo Olorun Oba ima shetutuba tuba lo sodo Olorun Oba ima wa Olorun Oba lala furijin Allah to nbe fun ru nkan bayi ati dandan bi o ti je dandan le wa lori bakana kini awo ri padaada ti ima wa tutu ba lo sodo Olorun Oba yi ti o ni lori igbesi ayo omo ede ni laye nbi ati ni al-qiyama abi Olorun Oba azza wa jalla eleyi ti a ma se lalaye na Olorun ki ojo ba titi e mu Olorun ko so enu wa ko so eti wa Olorun ko jo ja si wi pe a eyi to ba to Olorun o la wi bakana awa na ti a gbo Olorun jo se wa lanfani Olorun ja ba nbi to lere jama alakoko in to ye kama gege bi muslimi abi gege bi o ma ede eniyan ohun ni wi pe Olorun Oba azza wa jalla dida to dawa yuru dida titi wa Olorun fi awon nkan kan si wa ni ara abi ninu eda wa ona ni wi pe Olorun Oba fi inta masi ashahwa ona ni ife adun ise awon nkan kan Olorun Oba o fi sinu adama omo ede eniyan adun ka fe je ka fe mu adun ka fe tera wa Olorun Olorun Oba azza wa jalla o se fun omo ede eniyan leyina Olorun tun wa fun omo ede eniyan o tuule nipa wi pe gbogbo n to ba fe se Olorun Oba fun ni al-khiyar Olorun fun ni isesa adamo Olorun Oba damo omo ede eniyan ouna ni wi pe ke se wi pe o kan wa boron gidi bi awon oke bi awon gi abawon eda Olorun Oba miran suba eda Olorun domo ede eniyan yo ma ni adun yo ma ni bukata yo ma fe gbo yo ma ni nti o ma se ti o ma duma to Olorun Oba azza wa jalla o tun wa fi adanwo ti legbe Adanwo to fi ti legbe un na ni wipe Olorun Oba wa fun omo ede eniyan ni sesa Olorun Oba ko ninu adamo to domo ede eniyan ko ni ri nkan kan ti o ja si wipe to ba fe se ni daada abi laburu nkan kan o mo wa ma tula si re yo mo wa kan yo mo wa ti mole pe a ko ni logbon dasi afi ko se rara Olorun Oba azza wa jalla o fun omo ede eniyan ni se san to ba fe se leyin to ti daada mo ki a ko ma ni adun po un fe se nkan ohun fe gbo bukata ohun fe se nkan so eni to ba wa gbe si ibi to je to fi tele to Olorun Oba azza wa jalla asan le san olori yo ma ba to Olorun Oba mu yo ma ba erungba Olorun Oba ash-shar'iyya al-irada ash-shar'iyya subani to ba gbe lona mi lona to yato sin ti o ba to Olorun Oba mu iru eni bayi to gbe adun re to gbe ije bukata re to ngbo o gbe sibi n to lode si to Olorun Oba iru eni bayi o ma wa je elese jama ta ba gbo oro ye yo ma ye wa wi pe aso ma ede eniyan ninu adama re ohun naa ni wipe ko ni mashalai ma se asise tori wipe a inta dama nipa pe ko ni ko ma ni bukata si gbadun kankan ko ma ni a anfani ati se n to ba wu anfani ati tere lohun anfani ati se bo ti fe lemire ngba tolohun oba azza wa jalla to ti da mo ma ede niyan yato sawon malaika to jasi wi pe la ya'suna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun awon malaika to jasi wi pe ninu adamo tolohun oba damo won la ya'suna allah ma amarahum wa ni ya pan tolohun oba pa won lase tori wi pe ko sinu nta adamo won ipe ki won ni shahawa ise nkan mi inigbadun itere ni lorun ise ntemi eni nfe ah Allahu wa ba'aza wa jalla ko se fa won in to se fun won na ni wi pe o da won lawon ti in to ba dari won si in ti won mo teyan ma se nanu won mo nkan mi won mo ese awon malaika o mo ese won ni shahawa ati se lohun oba olohun oba wo da adamo won mo won tori e le fi jasi wipe ko si ko sese ka wa ni malaika kan se lohun oba abi malaika n se n to lodi si tolohun oba tori pe ko sadamo won fun won la ya'suna allah ma amarahum won ni ya pa ase olohun oba azza wa jalla to ba pa won wa yaf'aluna ma yu'maru eri wipe jumla mejeji oro mejeji ikan kana ni olohun oba o nfi kini o fi nkan ikeji nipa o nfi keji o nfi nkan ikini nipa ni nipa pe la ya'suna allah ma amarahum idhan yaf'aluna ma yu'marun wa ni ya pa nti olohun oba azza wa jalla ba pa won lase in tolohun oba ba pa won lase na ni won ma se eleyi adamo tolohun oba damo malaika nu be na ni awon eda olohun oba mi ninu awon oke ninu awon odo ninu awon nkan mi tolohun oba da to jasi wi pe bo olohun oba ibi to dari won si bo ti da won in to ni kan ma se in to gbele won lowo won ni se nkan mi won ni se nkan mi ju bi olohun oba azza wa jalla ibi ti yo gbele won so gba omo ede niyan Olohun oba azza wa jalla o fi adanwo ini anfani ati se nti o te mi eni lorun Olohun oba fi sadanwo fo ma edeniya gbogbo e na si ni gege ba ti wi adanwo ni to wi pe Olohun oba azza wa jalla o fe wo taleni ti o se daada wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Olohun oba fi nkan yi se adanwo ka le ma awon owo gangan lawon ti won se ododo to ja si wi pe toba lawon gba olohun oba gbo e ri pe ise owo won in to nbele mi won in tan wu ni wa in tan se to baba tolohun oba mu ohun ni ije ni olohun oba ta ba pere ni yo ma je lododo wala ya'lamanna al-kadhibin bakana i mo pe eni yo kan wi lenu lasan ni tori wi pe eni to nwi lenu to si n se n to lodi si iberu olohun abi to n se n to lodi si ase olohun oba se mo pe ibe lati ri yato laani ta leni to je ni olohun oba eni ododo eni to n fi ife enu re eni to n fi anfani ati se n to ba wu to wa pa to pa gbogbo awon nkan yi to te mole to wa fi tele tolohun oba so tori ide eleyi jama adamo tolohun oba damo ma ede ni to bo wa ja si pe be to bo ja si pe adamo tolohun oba damo ma ede ni o tumo si wi pe ko sogbon ton ma ede ni yo da si afi ko ma sasise ko sogbon ton ma ede ni yo da si afi ko ma wuwe ise ko sogbon ton ma ede ni yo da si ayafi ka won kan ma se aise dede ninu alamari re ko si beyan o ti je ni olohun oba to kò sí bẹ́yẹn ó ti gba pò tó nínú ìmọ̀sìn lọ́wọ́ ọba tí ó wà ní òun ò láṣìṣe kankan gbogbo àlámọ̀rí òun pátápátá látòkèdélẹ̀ látijọ́ tóun ti ń bẹ àbí látijọ́ tóun ti gbọ́n òun ò fi nǹkan kan tó fi takò tọ́lọ́wọ́ ọba rí òun ò fi nǹkan kan ṣe àìṣedéédé rí gbogbo alamori un o nto o nlo o ngun bi o ti ba tolorun oba mu ko sabosi fe eyan kankari ko ro abururo eyan kankari ko se asise kankari ko se amase kankari iro lo njebe tori bi pe ko sinu adamo tolorun wa da omo ma ede niyan to ntumo si bi pe oro to nse olorun oba so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ododo ni ipe gbogbo omo ede niyan patapata kullu bani adam aw kullu ibn adam khata' wa khayru khata'ina at-tawwabun insha Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oni gbogbo omo ede niyan patapata ohun la lasise gbogbo omo ede niyan ni o ma dese gbogbo omo ede niyan ni o ma se nkan mi to hun lo ri pe mo ti sabosi funra mi mo ma ti se nkan ti o fa ibinu olorun oba mo ma ti se nkan ti o ni jo olorun oba yonu si mi mo ma ti se nkan ti o dun mo won omo ede niyan bi egbe mi ti o ma ja si pe mo sabosi fun mo ma ti se aise dede koda ngba mi emi are ni le yin o sabosi fun to ja si wi pe aise dede re asise re amase re esere emi are na ni ke se wi pe yo ko be ni enikankan nu awon emede niyan sugba koni sala imama sele.

aforiji ke senti o ma dese tori pe ko sese itare ni ni a ma dese kada olohun oba azza wa jalla on so foji se re wi pe eyan ma nabi adama e ma dese o e ma dese sugba te ba tin dese te ba tin toro aforiji ma foriji sugba ta ba ro pe ti e ni dese olohun o mu yin ku nle yo ma won mi wa ti won ma dese tolohun o si ma ton si ma toro aforiji tolohun ma sa foriji fun wa to ko sinu pe eyan o je yan re tan yan po won e dese rara lo to a ma sa fun ese a ma gbianju e ri pe ati bara wa sowo lori e ma jina sese lori eto yi dada a ma sora se a ma jina si a ma gbianju sugbon ko si ba ti le gbianju ohun to ko si da ti le sora se to ko si ba ti le sa fun to a si ma jin so fin re ni sugbon ta ba ti wa jin sibe han dhakarullah oni tolo won ba so dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim awon eni re tan ba sora tan ma pada wajin sibe kini o se dhakarullah won ma na ti olohun pe ah olohun ti tobi re fa tohun ti ba ti gbianju to tohun ta ti sora se to ewo mi to tu pada wa ja si koda npe mi elomi ninu awon eni re yo ma ro pe ah iru nkan ba yo le sele si mi iru nkan ba yo le sele sugbon gba ti o pada wa bara re pe olohun ti tobi re pe ase mi na tun le jisiru ofin ru nkan bayi sugbon laarin yun afi keyan wa gbianju ko ma fallu sibi ti setani o fi dayan ni eru nu ni waju olohun tori pe laarin yun pataki julo lodo awon eni re setani a ma lugode won be pe eyi teyan o se wa se it rough ti o fi gba pe ijoma ede niyan de aima se to nbe laro ma ede niyan o ti wa gbe mi o ti wa ko lori mi o ti wa sele kiloku ko ye to ye kin se o ye kin wo lohun lala foriji zakarullah fastaghfaru li dhunubihim kiyana ti olohun ko mo ko won o jama nkankan ko mo po won o ma se ko mo pe gbogbo gbianju gbogbo isora gbogbo iwa eso nibi ijin sofin awon ese yi ko ni salai mama sele zakarullah fastaghfaru li dhunubihim so ma bi ti setani ti ma lugo ni won pe rara o ko ri be ke sa ti se aya kan na nbe ala nabi kan na se won leni re kan na o sele si kini kan setani o ma wa gbe awon eri buruku yo ma wa gbe wa fun yan yo ma wa pe iro mo gba mo so pe mo gba fun won pe atun le gbe bawo na o lo bawo na o ba mu bawo na o le wole nu esin bawo na e wa aya bayi ti won na si mo le mi ara pe asise lo se ni pile ai mani o ma ede ijo ma ede ni yan lo gbe o in to ku na ni wi pe ije ni re ke yan so pe ewo asise ni o ijoma ede eniyan ni o setani li ori mi mu nbe o ko wu emi na be o eyin o le je ni re koja bọlọhun oba ti da olohun na lo da wa lo si da nta ma fi sese ma wa lara keyan wa fe fore mo ko wa so pe gbogbo koda gbogbo nti ba se ko sa si se nbe gbogbo eleri nbe fun iro ni asise nbe iwo lo fe gba n to jododo ele ni awon eni renu e wa ri lona keji setani ma wa ri awon eni bi na mu ibi to ti ma ri won mu ni wipe wo gbogbo o ti dese ina o mo wule pada o iwo olohun oba o feran e iwo o le ra foriji o le rona gbegba sa ma ba lo wo le ba won ibi to ti asise to se sa ma ba lo iwo ti jin si be una ibi ti setani ti ma lugode awon eni bi nanu abi awon alasise mi to won ma rira re wi pe ko sona to n fe gbegba ko n sa ma ba asise un lo ko n sa ma dese yi lo gbogbo e patapata atele ati tohun ko si ti o je deede nbe eyi ti o je deede una ni wi pe zakarullah fastaghfaru li dhunubihim
awon enire tan wa lori dede tan ba ti sasise abi ti won ti a ma se kan won ran ti olohun oba bakana fastaghfaru li dhunubihim mo si ma se kini o wo ma toro aforijin lodo olohun oba walam yusiru ala ma fa'alu won ni duro sinsin lori asise ti won se lati prove eni lati weri keri fun ni abi lati so pe eja ma ba lo na ni ah iru mi l'olohun oba wa saforiji fun ohun ni iru n to sele ni qissa to nse olohun oba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to so fun wa nipa awon eni re kan to nbe lasiko ki o nse olohun oba ko olohun oba to gbe dide ni ojise hadisi afawa abu sa'id al-khudri radiyallahu an gege bi oronati wa no sahih al-bukhari afawa imam bukhari ba hadithi nawa sugbon tori asiko ani ma kale kun rere kini to nbe nu hadithi na ni bi pe arakunrin yi o je eni ti a elese ti ma ima payan o ti wa pa eyan bi makandi ni 99 o ti wa oro yi wa ti kun lemi pe egbo bo la ti wa se injara foriji olohun oba ba ni ra foriji olohun oba o wa lo ba olusin olohun oba kan ibi to ti n bere lowo awon eyan to bere pe ejo ta ni afa ta le foro lo ta le gbo a imana ti o yanju lodo re an wa to kare si ala rahibin ipe olusin lohun oba ni ohun e sa afa ko ni mo sugbon olusin lohun oba ni ngba to wa ba o salaye o ko ro fun pe mo ma ti pa makandin ni 100 ninu awon eyan ipe nje mo le ra forijin olohun oba ah oni opa makandin ni 100 ah ese to da yi ese to tobi gani oni won o ro pe o ra forijin olohun oba lo ba pa eliina lo ba po una ma lo ba fi pe 100 ton ti be okan re o bale o tun wa atatun lo ku ta le beri oro lowo re o tun wa awa to kare si afa kan ipe to afa bayi lo beri lowo re ngba to dodo re o kwejo oro bayi ni afa wa ni to olohun oba alaforiji ni teyan ba ti lohun de to ba ti lohun toro aforiji lodo olohun oba azza wa jalla ma aforiji ru eni bayi afa wa ni kori si ilu bayi kuo ni ilu to wa yi tori pe ilu aburu ni ilu to wa yi kori si ilu bayi ibi to tin lo loju ona oni malaika ku oni kude ni ku ba lona to lawon malaika awon malaika ike olohun oba ati malaika iya olohun oba na ba de na ba nse fanfa eyan wa ni la ba nse fanfa lolohun wa ran malaika kan si won ipe ko se onpin ya laarin won ko ba won dajo to idajo ti malaika yi dani wi pe eja awon ibi to ti nbo ti se ile bu ka awon bi to nlo ti se ile ibi to ti fe lo toro aforiji lodo olohun oba ani igba ti won won won wa ri pe fa huwa aqrab o suma ibi to nlo ibi to ile to ti fe lo wa aforiji lodo olohun oba ju ibi ti o ti nbo lo bayi ni malaika ike olohun oba lo ba se kini o ohun lo ja mo lowo lo wa de ni ike olohun oba ninu awon egba wa mi awon afa o nse olohun oba ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam olohun ni ki ile ko se kini o ki o sun ki ibi to nlo un ko suma ju ibi to ti nbo lo nitori wi pe olohun oba oba alaforiji ni olohun oba oba to ready lati saforiji fe dare koda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni olohun oba yafrahu bi tawbati abdi olohun oba ama dunu olohun oba gege bi riwaya afawa
Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu an olon sha Allahun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oni lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irin wa qad adallahu fi ardi falah oni on sha Allahun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oni olon wa ba ama dunu ha si iwa foriji ti eru re nwa foriji pe ah eru mi lo wa kuo ni bi ese lo wa mo mi ni olohun oba re olowo re eleda re to le toro to le se aforiji fun olohun oba ma dunu si koda ju eni keni nu yin to ja si wi pe o nse ni ajo ni le papa to ja si pe ko se eyan ko so mi ko si in to wa di meru leru re ti o ma fi se simpa to nbe pelu re o wa se kini o wa sonu ati rankumi ati eru to nbe lori re gbogbo e wa sonu ninu riwaya ti imam muslim o se alekun alaye o pe gbogbo e wa sonu nigba to wa ti gbogbo e ti wa su to wa na le sibi kan pe egbo iku loku ta n reti bayi in ta fe fi se nkan ogun in ta fe fi se simpa ta ma je ta mo mu gbogbo e lo ti sonu yi gbogbo e lo lati laari mo nibi to ti sun lo ba taji nigba ti o taji lo ba se kini o lo ba ri rankumi re e mo bi ru inu eni bayo ti dun to olohun oba ni anabi ni sallallahu alaihi wasallam olohun oba ma dunu si eru re to n wa lala foriji ju bi ru eni bayo ti dunu lo jamaa olohun oba azza wa jalla ha ama dunu si ya iwa foriji ti eru re n wa foriji lodo re han ju bi inu eni keni yo ti ma dun boya ka fun bi apere eni to n wa 10 naira han to ku ti o fi jeun han to ku lowo re nibi ti o le yawo nibi ti o le ri nkan ti o le ri nkan mi han to wa ti o wa ri to ja si wi pe o sonu lowo re han ebi ti wa na npo pa han afa lebi wi pe o ti ja kanun na ku oni bi pohun o ti e sise mimo han lo ba pada wari eh o wa pada wari 100,000 naira bo ninu re o ti dun to e di koda eni iru nti a intan nabi wi sallallahu alaihi wa sallam arakun ya la pe apojuwe to tan nabi muwa ipe inu re dun de bi wi pe ire olohun iwo ni eru emi lolohun oba libi ti inu re dun de o tun si wi sugba olohun oba azza wa jalla ya ama dunu si iwa aforijin teru re o ma wa aforijin lodo re juru eni bayi lo bakana annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inu hadisi afawa abu musa al-ash'ari radiyallahu an gaga bi imam muslim ti gba wanu atira won sahihi won ipo insha allah sallallahu alaihi wa sallam oni inna allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها بي الله عز وجل اما توري ها ني اورو لاتي شافوريجي فون اوان تي وون ديسه لوسان باكانا الله با ما توري لوسان لاتي شي افوريجي فون اوان ايرو ري تي وون ديسه ني اورو تو توما سي بي غوغو غبا الله عز وجل o fe ka ma toro aforijin o si ready lati saforijin fun wa olohun oba ma so o nso foji ise re wi pe istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay gege bi o se wa lotoni enu annabi wahud pe istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay e ma toro aforijin olohun oba e ma wa olohun oba lala aforijin e ma toro tauba lodo olohun oba wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha Allah wa bani emi Allah wa ba emi ama shaforiji la ghaffar emi ama shaforiji fun liman taba eni to ba toro aforiji lodo emi Allah wa ba wa amana bakana to gba Allah wa ba gba wa amila saliha bakana ti o nse ise wuluri jamaa tabani ama mu awon aya ati awon hadisi wa lori bi ti Allah wa ba azza wa jalla to ti ngbe wa lo ngbe ka ma toro aforiji ka ma seri pada sodo olohun oba
kama wọ lọhun oba ni alaforiji lori awon asise wa ka ma duro le asise lori pe a mo se nanu abi ka ma wa so asise ka wa so di dada setiri aburu yi po lawujo wa leni pataki julo lodo awon ani to je ka ma wo lawo ko se ipe a o sa sise ni lafa fi pada lori e elomi o wa wo pe ki ranki won ma ja lodo awon eyan asise lo se eyi ti o fi wa so pe ajo ma asise mo se o e wa ni e yin na lo ba won na a le ready fun yin na e o la le gbe wole legbe kan na a le gba ba won na rara awon eni re se ba won nta won eni re ma se ni wipe won a ma jewe se lodo olohun oba won a ma jewe se pe iro olohun oba alasise ni wa alamase ni wa awon asise wa olohun saforiji re fun wa ire olohun ma fi bi wa to abi olohun oba azza wa jalla gbugbu awon alaye olohun jo ye wa olohun se wa ni eru ti o ma seri pada kuo ni bi awon asise ti o ma wo olohun oba ni alaforiji to jama iwa foriji olohun oba yi gege ba ti so fun wa ni bere ipe sababi ni o ma je sababi orire aye ati al-qiyama oni iwa foriji je fun eni to ba nwa foriji lodo olohun oba gege ba ti so si waju ninu nti ma so yan do lori ibu ti eje kiyan jere aye ati al-qiyama ouna ni ese so ta ba ti wa nwa foriji olohun oba tan se ri ku nbi ese a ma wa di eni ti o jere aye ati al-qiyama olohun oba azza wa jalla sun fun wa nu suratu shura ko wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir olohun oba ni awon musibati ma ba yin fabima kasabat aydikum latara nte fowo yin se ni latara awon ese ni wa ya'fu an kathir olohun oba si ma saforiji fun kuo ni bi awon opolopo afa wa imam tabari rahimahullahu ta'ala afa inshallah ye aya yi oni wa ma yusibukum ayyuha an-nas min musiba inti o ma ba yin abi ntun ba yin eyin eyan ninu awon musiba fi dunya laye bi fi anfusikum au ahlikum au amwalikum boya ntun kan yin fun ara yin ni abawon ara ale yin abi awon abi dukiya yin fa inama yusibukum dhalika uqubatan min Allah ele yoma jentori ise awon ese yin awon ese yin tolorun fin fi aje yin bimajtaramtum min al-atham inta selese won olorun oba fin fi aje je yin فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم ولا يعاقبكم سألون وباسي ما شكينيو أما شفوريجي أما شموجوكو فنو نبي أمو أقبلوكو نينو أمو أشيشي أما شيين سو جما تي أبا توبا فجيري أياتي القيامة أونا ني ويكوي لن يتوبا نبيو تون سافو أشي يتوبا واشيلي to ba se si lowo ninu asise amase ni abi shetani lo da lagbona kiru eni bayi nti o fi se ogun re o na ni ko se kini o ko toro aforijin lodo olohun oba ko ma ba wa di eni ti o padanu laye ati ni al-qiyama ta ba ni ka wo a ri wipe bayi ni opolopo awon anabi olohun oba in to ni kaluku won pe awon ajo won si nani ipe e ma toro aforiji lodo olohun oba e ma toro aforiji lodo olohun oba olohun oba azza wa jalla so fun wonu suratul anfal oni wa ma kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun olohun oba ni olohun oba oni fi iya gbogbo je won wa anta fihim nigbati da annabi sin bela ni won wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun olohun oba oni fi ya gbogbo je won lopin igba ti won ba nse kini o tan ba ntoro aforiji afawa abdullah ibn abbas radiyallahu an oni olohun oba fun wa ni guarantee nkan meji oni eyo kan ti lo nbe eyo kan loku a guarantee tolohun oba fun pe lopin igba ta nabi ba nbe laarin wa olohun oba oni fi ya gbogbo je wa afawa abdullah ibn abbas o lele ti lo oni baqiya al-istighfar
so gba guarantee yo kan to ku tolorun oba fun wa ipe ta ba nse ta ba gbajuma o na ni ma toro aforiji lodo olorun oba oni fi ya gbogbo gboje wa abi olorun oba ko olorun ki o se aforiji fun eni kokan wa bakana afa aya ta ka si waju lekan andabi olorun oba hud ton so fa won ijo awon eyan re pe wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay ama tora foriji lodo olorun oba e ma wa ni eni ti o ma se tauba fun yin yumati'ukum mata'an hasana ninu awon atharu awon ori pa daada ti ma wa olorun oba lala foriji ti o ma bi ona ni ko olorun ni yumati'ukum mata'an hasana olorun oba yo fi igbadun ti o da yo fi se yo fi ji nke yin ila ajalin musamma de gba kan to tuma si wipe ta ba ntoro aforiji ta nse istighfar ta mara wale lese ta nwoye sawon ese wa ta si nkoju sodo olorun oba ke se pe ka ma toka se eyan kan ka ma toka sawon olori awon olori ni ti won awon elemu na ni titi wa so to ni kaluku wa ta ba ma ese wa lese ta si ntoro Olorun oba ta ntoro aforiji ta ndaju ko Olorun oba pe Olorun elese ni wa saforiji fun wa Olorun oba yo yi alamari wa pada si daada yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Olorun oba lo won se idera won o fun yin ni igbadun ti o da won o fi se kini o won o fi ji nke yin digba kana iyan ta fi ko lai wa yuti kulli fadlin fadla bubu awon ola Olorun o se ola fun wa wa in tawallu fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir annabi hud oni suba te ba yi pada te ma toro aforiji lodo Olorun oba nti mo nberu fun yin ni kini o adhaba yawmin kabir mo nberu iya ijo ti o tobi mo nberu re fun yin bakana afa annabi wa nuh alayhi salatu wassalam bo na ti sofa won ajo re niyan fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuni eyin ijo mi istaghfiru rabbakum e ma toro aforiji lodo Olorun oba nbi awon ese yin innahu kana ghaffara Olorun oba yi oba laforiji ni yursilis samaa alaykum midrara Olorun oba o ro ojo fun yin daada wayumdidukum bi amwalin wa banin Olorun oba yo segbedemu ke fun yin ninu owo bakana ninu awon ma wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara awon ko Olorun oba o se fun yin ti awon orugun o ma jade wa yaj'al lakum anhara won lawon afa fi ma so wi pe ninu ona ti yan fi ma ri ariziki ti yan ma fi ariziki ona ni ki yan ma toro aforiji lodo Olorun oba ko ma seri pada sodo Olorun oba bakana Annabi wa Hud sin sofa won ajore bakana wipe wa yaqum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin eyi jomi e ma toro aforiji lodo Olorun oba ni bi awon ese yin e ma saku ofunu ese e ma toro aforiji te ba se bayi yursilis samaa alaykum midrara Olorun oba ma rojo fun yin daada wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Olorun si se agbara fun yo ma sagbara dotun fun yin ni wa la tatawallu mujrimin e ma yeyin pada leni ti o ma se kini o ti o ma se awon ese se Olorun oba bakana annabi shuaib alayhi salatu wassalam in to na sofa won jore ni yipe wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilay inna rabbi rahimun wadud yipe yin jo mi e ma wo Olorun oba lala foriji thumma tubu ilay e ma seri pada sodo Olorun oba tori pa Olorun oba inna rabbi Olorun oba mi rahimun wadud Olorun oba obo ni keni obo olufe ni ni to eleyi ni nta won ojise Olorun oba tori ki won mo riri re oni nti won so fa won ejo won o la nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninu aninu awon egba wa olokan ojo kan anabi ni e ma toro aforiji to de mi fun ara mi inni astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra emi ga ma toro aforiji lodo Olorun oba ni ona ona egberun mi atamarra emi ama ona ogonu ni gbogbo ojuma kokan emi o nse Olorun oba a ma se mama toro aforiji ni odo Olorun oba bakana awon eni re gege Olorun oba azza wa jalla Olorun oba ti soro won fun wa ninu alquran ni Olorun ojo kan ipe nta won na ma se ni wipe won a ma toro aforiji lodo Olorun oba pataki julo loru wabil ashari hum yastaghfirun Olorun oba ni awon eni re won a ma toro aforiji lodo Olorun wa ni asiko
oru bakana olorun oba so pe wal mustaghfirina bil ashar olorun oba ni awon ti won ma toro aforiji ni kini o ni a ni oru to jama eleyi ni awon a ola ati ore to ja si wipe eni to ba fe jere aye ati al qiyama en to fe ko olorun oba azza wa jalla ki o fun lere nje a laye nbi ati ni al qiyama ko de eni ke an kuwa ni kiko ni kuru kolukalu kuwa kama toro aforiji ni bi awon ese wa kama jina sese bakana yi ta ba pada wa ko si ninu asise abi awon amose ka ri pe an toro aforiji lodo olohun oba kolon ki aforiji yen ni ko kan wa to a awon olugbo wa asiko ti to ani anfani lati pe wole lati se ibere ka bi keji lori awon ti ati nbara wa so awon oju ero ti a le pe si ona ni 02-064-461-951 abi ka pe si 02-064-462-951 bakana a le pe si 02-064-463-951 be na la le pe si 02-064-460-951 so awon oju opo ti a le pe si lati da si abi lati se bere lori a in tambara wa so sugbon gba ta nreti ipe awon ara ale a tu ma se anfani ninu awon oro to nse olohun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to so fun wa lati fi a se wa loju kokoro nipa ima sari sodo olohun oba ati ima toro aforiji lodo olohun oba olohun oba ka koko ben bi aya a to hun to olohun oba azza wa jalla so fun wa wi pe يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللهم أباني أن يولوا ببودو توبوا إلى الله توبة نصوحة أما ترى أفرجي لدو اللهم أبا أفرجي تيوما كغا توبة تيوما كغا يرسلس توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم بي الله وبا تي ابا شلي الله وبا يو شي افوريجين ا اوان اوانشي اسيسيين بو سي فيين سي الجنه نينو ا اوريره تي ما تورو توبه تي ما شكينجو تي ما اكو باوا تي ما اكو وا اونانو بكنا افاو عبد الله بن بصر رضي الله عنه اغبغبا وا يكون شاء الله صلى الله عليه واله وسلم اني توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بي اوريري اوريري اوتي جاتي اني تو جاسي ويبي تاباو تاباتو اوروري لان قياما ابا استغفارو نيبي تو يلا في ريبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما تورو اما شي استغفارو بوكبو gbogbo alamarire te yan ba salama tani sin leyin to ba kinu kila nabi ni akoko ma wi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah olohun oba antoro aforiji lodo olohun oba bakana ta ba wonu alqur'ani a ri pe awon enire eyi to poju nu awon adu awon ani salai ma se kini o ma fi oro itoro aforiji ngba ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasiko re ntobo kila olohun oba ni ko ma se fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba iko irewa nabi ma se kidi o ma fo olohun oba re ma bakana ma toro aforiji tori pe olohun oba oba ala aforiji ni bakana ta bawo annabi adam alayhi salatu wassalam kila olohun oba ni ko ma wi pe fatalaqa adam min rabbih kalimatin tolohun oba to fun annabi adam ni nti o ma wi leyin to ti dese olohun ni ko ma so pe rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ipe ire olohun oba ati sabo si fe mi ara wa to ba saforiji fun wa a ma benu awon eni ofo bakana annabi wa nuh alayhi salatu wassalam ninu ona to buna to fi nbe olohun oba pe rabbighfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ipe ire olohun oba saforiji fun mi wali walidayya bakana awon obi mi wali man dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'mina ati gbogbo awon to ba wo inu oko oju omi bakana ati gbogbo mu'mini lokunrin ati gbogbo mu'mini lobinrin
to awon eleyi o ni oju pona tawon eni re ti won ma to nipa pe won ma seri sodo olorun oba won ma toro aforiji tawon anabi olorun oba ewu ba tin ka awon anabi olorun oba lele kini o wa semi ati ta wa wo wi pe awa ti je ni ere ko ja itoro aforiji eleyi to ma ni o toro aforiji ani kini mo se ai ma in to nbe nbe ni tori wi pe ai oro to wi un gan ipe ki mo se un ai ese kan ni teyan bodo toro aforiji lori re tori pe teyan ba mo bo lohun oba ti toni nja nsin lohun oba to bo ti ye ka sin gan so eleyi gan fun rara re ojo ninu ona ta fi ma toro aforiji pe olohun asin to bo ti ye o yoku saforiji fun wa teyan ba mo bo lohun ba ti to ko ni ma wiru ba won so awoju opota ni a le pe si ona ni 02-064-461-951 abi ka pe si 02-064-462-951 asi le pe si 02-064-463-951 pakana a le pe si 02-064-464-951 to abi olohun ba azza wa jalla gbogbo awon alaye ina olohun joye wa olohun ko se wa ni eni ti o gbo oro ti o si se imulo awon yi ti nta gbo nbe so jama ta ba wa ntoro aforijin awon afa ni majemu nbe nbe majemu ta fi le ri aforijin olohun oba ti tauba wa ti o je nasuh gege bi olohun oba se ti ni ka toro re ona ni wi pe alakoko ona ni pe keyan se abama lori iwa ese ti o wu ke se pe keyan ma wo lemi wi pe mo kan toro aforiji ni o alapon ni awon toro aforiji ni o sugbon mi o ro pe oro yen to be yen ko sa aforiji te yan yo se tauba emi bodo koko se na dama lori wi pe nkan yi to rogbon da si ni olorun saforiji fun wa ese ni o olorun saforiji fun wa so in ta ma ninu awon majemu ni yen o koko se na dama tori wipe in ti na dama won o se nbe na ge se kekere en to ba se na dama to se abama lori to se e ri pe ko ni gbianju ati se ma elekeji ona ni pe keyan wa fe se ohun le ko fe se ohun le ke se pe keyan ma ibi to tin sele sese na ke astek fila o si continue iru eni bayi ke se astek furu la lo mi ni o kan wi le lo lasan ni eleketa ona ni pe an ya azima alla yauda ilaiha abada keyan lemi wipe won o ni pada ohun ni dedi e ma to ninu awon majemu tauba koda be yan ba ti e pada wa dedi e na tori pe ngba mi oyin otun ni mo bi o ti ba ara re nbe abi nbi ese mi iyun na ko ti isabu ko si si problem lokun igba ti yan ba ti n toro aforiji olohun ma saforiji fun na ni eleke ni nbe ni to ba ja si wi pe e to omo ede eniyan kan wa nbe keyan se kini o keyan fun omo ede eniyan na ni eto re abi olohun ba azza wa jalla le ita gbo olohun do sanfani fun wa laye ati lal qiyama olohun ko saforiji ese ni kokan wa asise amo se wa olohun ko saforiji fun wa hadha wa sal ta okay to ni asiku mo eyan kan ti won pe sugba ni asiku mo ati olorun ba tun so wa digba mi ama ni anfani ati pe woni hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.